galuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti mizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

Mina Galuzumana Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane zezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun

bethiwa khanywa ngithi igula likandaba lichithekile ngayilachithwa ingqele endala ngithi umalandela.

Zumana. Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti imizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.